0: sur les réseaux sociaux populaires.
1: Lesson apa koye sole sango chile nduzo imona la ne angati muzo franza wesongo ngana kati tene izile gina la tonso chi wara kwa singa ba itibe afrika na leko chi manu esambuli fisi na gine chio chila koko za vye mbebele so la kwe ala ngwati tena la sara tene chi ala soa ki amu lenge chi kondo chi kwa man da la so la kete tene mingi nando chi kono michala.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Azo kwa soe kina kereti, fonono chala, tima kwa singa mbaiti Bay Africa, e barala. Ikenati utaka pani la si mama teleni ya ike ekonomi ti azu so ike lani na kodro komandati wam tunga nanye si ale ike sara lani kusala na ti duti chala ti lango ako ako.
6: Ici la Centrafrique.
7: Dosso Afrika.
8: Ike sara kwa singa ni lakwe na kutara za vye mbimbili iso ike gindacha ye na senda gichi bongi. Kutara ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel mbi baranga awa mangoi.
8: Azu chiko dro komandati uam na ngoinika ike sara ngalani a kusala chikunumi. Me akuta kusala solani si ala ike sara a ike soa.
9: Singila, a molenge ti uam. Donc on a attangati amolengeti kodroti be Afrika depuis na to jusqu'à na do na banga jusqu'à na bongo yani kusala so ala ke sara ake kusala ti fango yaka mais ala ke fayaka ti ne passé ake na ti fango yaka sula si ala ke wara kofro ti tene ala mu mabokonga na ala et ayaka ti kobeso wala si ala ke fayaka ti gozo ala ke fayaka ti bondo karako Njo, Cindy, Aesu Ababuru, Nga Aesu Aidatina Akurje A Koso, Si Alake Fayakani, E Ake Aesu Si Ake Muna Langinja, Si Ala Limititene, Ala Debruye Nganani, Alekena Dutitiala, La Mingi A Yakasu Aesu Alake Fayakani La.
8: Kutara azu ti kodro komandati uam na lanika mingi na leke fagi yaka me teneti nala lingi ti tenayi na nduti teneti batango nyama gana mbena kusala susi ale kisara na tereni
9: singira tona ala tentene na nduti kusala ti batango nyama ba a kusala ti batango a kuta nyama tona bagara su ake yesu a ba azu ti uam mingi pepe bangati su ake azu su a gagango mingi ambururu wara a pul tongasu la si a inga kusala ti batango a kuta bagarasu me na a onkwe na mbegi ti uamka kusala su ala ke sara mbibini na mbegi ti batango wanyama ala ke bata a angasa angasa ti kodro ala ke bata a gadru ala ke bata a kondo kondo ti kodro su ake a mingi a yesu ala ke bata su la si ake mungala legiti tene ala waranga kofro tongoso
8: kambe na kusala so ala ke sara na tereni tungana itententia activity annex
9: singila ata so ala ke faya ka ala ke bata anyama so milundu faditi dengo irisela ndusu anze nzana kusala so ake mungana la legiti tene ala warakobeti yangatiala wala ala limbiti tene awaranga kofro nandoni akusala ni aike mingi e oko timbeni kusala su ala ke sara ake kusala ti pika ngondau ala ke pika ndau ina pika ngondau su mokeba ala leke akuka ti fango yaka ala ke leke anjenze a zembe na a likongo su ala piti muni ti gi na a nyama ilegi oko mokeba ti gi na nyama nga ti gi na susu amite gi nga susu aito na arponsu ba kuta susu ake kbo ala kbongo ala ke lekeni azu ti pikangonda ulasi apiti tene a lekereni mbeni kusala so ala ke saranga na teretia kusala ti fango yaka ake kusala ti aiti maboko wala artisana e kwa ti maboko so ala ke sara so ake tisua ake sumo ke bala ke gui a mingi ni ake kusala so a ba wali ala gona tereti ngusi ala moye so na a arzil en céramique si ala leke na a tawati basenji e manga na tawati basenji si yani ake mingi ala ke leke ambeni so a kono mingi so a limiti bata akasa tela na yani ala ke leke ambeni so a kono nga titina ala batangu na yani si ala libiti nyon ambeni so ala ke sara ni ketekete tonga so apiti tona kobe bangati kozo titina amunju aga mingi ake akumba so la si molimbiti wara na titi azuti wam ndo so la si ala mokeni na titi dati ala moke warani ni la si ala mwa tona kobe asar na nze na nze na yi mingi na tereni moke ba abedazu so ala inga ayeti narati kodro so si a kutara lani afanala ayeto ona lekengo akunja kunja so azo apetitene a lango na yani ala ke lekenga aku ti pikango gozo na keke ni kwe ala ke leke a banda ti ginanyama e ti buna asusundu so moke ba ala ke leke a ngbimbi anas ayes ne ngingi na ngati sango titene ala zana atingu si amuna la lege titene ala wara kobe ti yanga tiala la kwe na sarango ayiti maboko so moke ba ala ke leke ambena kumba so apis sala pendre na leti a touriste apiti mo ape beti doli tonga so moke ba ala leke ni pendre pendre tonga so a sculpture si ala ke ka akayiti maboko so ala ke sala la e beni kusala so ala ke saranga kusala ti gingo otoro ala ke leke ambeni a menasa pa yo yongo tonga so si ala ke zana ya ti keke si a otoro ake ga si ala ke mwa eto na gozo ambena eto nga so ala tuwa ingo atuku na yani ake boto a otoro si ala ga sara da tiala na yani e tona tondati sara nga mafuta tiala we moke ba ala ke goti muni eto la muni ala piti ka mafuta nisu ti waranga na kofro legi oko alimiti munga mafuta nisu ti sara na asamba ambena asamba tonga na bon bili bili ake sara ni na bondo amena samba ton aduma so de fois ala ke mo a otorosu ala ke saranga nani ba ake a yesu si a molengeti wam a inga ye mingi nandoni lakwe na a yati a tambula ti ala ti tena ala dusinjoni moke ba ala ke tana fango yaka a wunji awe moke ba nga pe na tanti ngunja pa ala ke gwe na ti agbako e na gongo na ti agbako so moke wa ligi a zina ala ti wara makungu so ala petit teni ala ke waranga a gugu so ala petit teni a bobo moke bana le sigara ke ka bobo donc ala ko ala ke zi a bobo si ala ke ala petit kani comme ala petit tengani aussi inga na ambenya le tikeke so ala ngiti waranga na ti bako si ala petit fani so zo a petit te chuni a warlape ba ke anze nze na kusala sumi lulu di kongoni so si a molengeti wam a inga ye mingi na nduni si ake mungana lege titene ala dutinjoni
8: singila mingi kutara za vime mbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga soa ke lutige ikukapa nala kike kireki na kongonga so tiba tongonda ti usebira ti dunia mubimba anyelasi aikina gundani mbrimbrinye

0: 말씀하는 것 같다.
1: Ekoi tena na singira mingi manesa mbili fisi na genichela kwa singa mba itibi Afrika 11 tonga sawe wabi Afrika eke akatonso ele karakterati eti tena pakochi kwa singa nisu igu na kodroti linga linga ni igu kanda we amena ndora tangatia kwa singa nika ipa we su tena ele karakteri igu na kodroti mwangamba samba ya chinda pruti warasa ngufalisu na yanga chikodro ande

hali mi fadeso ego na kongo ti mama ma konzi na nota belo wara lo fadeso la soso la san atene ni mingi tongo mbela ti ani mo tongo mbe ti mama ma konzi ni agutin ti alphabetisation ma nango agere ti ambe ti so tene aya poizo ni aencourage ala tene ti ngbonga alo kadape ngu alongo akanga da atene zo mandalo mbe ti apeiko ka ima awango ni awe si

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki menisuni kubela su aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga natirati mo iyo pepe na atiki tengu ye mo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni, na legeti zende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe su aiki na legeti pepe.
0: Tiba tatere tala, tiba tasiwa tala wala tiba tandusu alekida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzumtitene ala tokobe, kuzumtitene ala teye, kuzumtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yoro na yani. Ala koro lakwe pekucha kobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina andu ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tunga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduru.
1: Dali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzo ko so aiki duz duz.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibenagwe sa bata inti seni ngana zo so aiki muma boko nalu.
2: Botongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo iyo iyo
3: mungongo iyo mingi
2: mungongo iyo mingi pepe
3: nga na ngoso betizo aye pepe
2: sola ayeke kanga lege na kuingo ti mama na molenge
3: si amu mboko na nzuni dutiti sewa nga na chikoto
4: so ayeke tongo mbela ti ndoko abiombia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndoko ati kwaru ti be Afrika.
5: C'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
6: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
7: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
8: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
9: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
10: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
11: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
12: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
13: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
14: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
15: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
16: Lola, Mfaitanese, Radio Ndekeluka.
17: Mbaiki, Radio Ndekeluka.
0: Kema rajunde kiloka ibarala mbonga basa mala limbi ya wete nchia sango na legoti Marcia Stembeti Singa. Marcia libarala.
18: Ibarala eliveri kentombe ibarazu kwe li chia sango ni. Anakota muza pasu wapika biri na gwata chibungi ya sarasimi nchia siwa watu chinzoni pepe tani nandoni na li chia sango su.

0: chundi kiluka. Lango oko tenechiunda oko.
1: Lango ko tene chunda ko tonga ndo ko singa ni la tonsu ifa fadina na si tenba na yanga chumu zo franze kaso isa fadai ni usu sedu itena yanga chumu zo franze pi fadina sangoni kwa bomba dembe su tene ifana lani na yanga chi sangoni la tonga susu aki mini munda susi akira anko amini wabi afrika munda su atene ani chi inga mbambri yesu atene 7e republik ni su atene nye ani tene chani na atili chani ani tene aki mgusu si igbe chi kontra lingi tina sar na ndo chimbata chi biani la la susu wa isu yorokoto tonga na aki mwa pako chi unda niso chifanala encore soit wabe Afrika 7e republik niso elimbi chiinga asigilani wala duchi polele na ngwesu si igbia chikodro fustar konj twa dira akute tene adibayanga encore tene chi ngbia chikodro ko nila elimbi chi tene inga ngasu ligi ako na kodro chi franzi nga tene chi 7e republik soa keda na kodro sebe Afrika ge si alundu chi tene abanga gigi ngasu akemeni kamba kusala susi tonga na ngweti ngbia chikodro fustar konj twa dira wesu akiti tene agbion yati ambiti mamandia susi akiti tene amulegi mingi na tene ti senda alizo amu maboko mingi nga tonso wala za pasa yamba na ala swa ki amulegi ti kodro na kodro sebi Afrika tene ti tengo tene pulele na peko ti agbati yangu susi kodro ni agoda ti tene atine ya ti akpali wala kitkita abira swa akati poroso elimi nga ti inga so na ya ti sarangwa kusala so wala biongo ya ti amamandia so ti tene tene ti 7e republik wala si sa tene ti senda alizo tene ngo tene yamba nzoni duti nzoni atambora tene ti poroso so le sobir le kenga bien bien hérité de neng le gonda tenait le sang à kusala mingi na yati kapasu na luluti mingi na doteneti transparence wala soit tenait pour lili ta tenait vérité nana ti tenait à sara kusala mingi si ti tenait à bien à choni à yisusi à kenya yati koroni wala ndu kusala wala yisusi à ki à wale susi awa ambu wabe Afrika aki warani na yati avaka na ndundindi su ala keda. Nila 7e republik ni ilimbi titene ibanga ni su tongana. Akembeni regime susi wala kikamba tiporo suwa tonepena. Koto sebe Afrika gisu ikiri tenena la ifapoko ni su akigikapa susi ambiti mamandia yikuwe susi alekire agire chai suwa kitambua na yati koto sebe Afrika baguda titene agbiongi yani kete na agbiongo yani kete su aganga tenengangu mingi na ndo tenti senda alizo demokrasi tene mingi ti tene wabe Afrika sara tene yamba aduti yamba na ye kweso ake tene ti poroso alimbi ti tene atambura nzoni singa amulege na akonomi amulege na ye so angowa wabe Afrika wala ashoni aye so aduti na yani so agbioni et puis ala guda tene ala duti nzoni e ba ni awa ake tene ti lango so si biani ake sara na ndo ti mbatani pepe nili fanala ni encore aweso fanu setonso ake nga shoni ape titene mbeni zo tonga loinga ya pese fa anko leguse legota e puis titene lo mandani imana beso awara na nzoni peko ti hunda ni so si ala hunda itonso na tindo kwa singa langoko tene ti hunda ko so fadi wara terane na mene inganika tene ti mene hunda tala so la kinani na ya tando kwa singa ti na dafunde ke luka so alimi titene ala hunda ni si ginga andani ifanala si zoko kwa alimi titene adutine ati bingu pepe
2: Radio Ndikiluka, votre météo.

wala kwema radio ndikiluka ifafalisuna ala aisu aketonga na angera chindo wawa angera chila etonani kujuni na bata chibongigi etonga antiso fadina yanga chimuzo franzi kato wana mafalia sanguni manfeste mbeti singa tene babi anilasu na bata chibongi ndo na akependera na poko changuza pasu apika biri mingi tatene bata chibongi lasu akependera mingi ingwe nandapo fadika ngitisi na mbonga suwe kedasu elasu so angera chindo wani aketonda na balusi andonusi akimana baluta andoni use bonga pekobe komite andeso la kidangangwe ti fasuna ngwe chinda preso balusa na ndoni use so akigirantu ndowani la ti siande mbonga pekobe komite na kigmana baluta na ndoni use risque chimunza pa kinga dala so pepe ata so fadi ambinda esa fadi ti kanga leti ndozu kete kete me bandu na kependera na kota ti bongi bonga ti la kuya ande so risque chimunza pa nga keda pe girantu ndowani ke balusa na ndoni oku ti siande mbonga ti bebika si fadi ande awe ata so ndoni kependera leti ndozu ni ambinda na ke gande kete kete balusa na ndoni uta ke girantu ndowani si fadi kete dia ke sara ande risque chimunza pa ke balusa na ndoni oku na kota ti bongi ilondo ti na kota ti bongi go fadi so na mbage ti bombari Bombari akina yati wakala ilmitinga na batati bombari laso ayeni ake kwenzo ni pepe na lango ti laso agirati ndo wake balusi ando nusi ama na baluta ando nusi ngali gako bonga ti pekome komite ndo wake ngada na batati bombari kala lango ti ndako so fade ataso ndo na agapendere kana na batati bombari so ba risque ti muza pake da kete te ti mu leti ndo zuna ane na mbeni ngoi agirati ndo wake balusi ando nusi siti si monga pekome komite ande akima na baluta ando nusi risque ti muza pani ake gani na 35% munga pekobe komite ngwe ti laku yande ambinda ke kanga leti ndozu gerti ndo wake balusi andoni uta risque ti munza pa ke na 40% ti si na bebika ake 30% risque ti munza pa la si gerndo wana ake kir na gbeni na balusi andoni usi ambinda ke kanga leti ndozu ande de ake ngada na kota ti bombari na ngwe ti laku banila ifana la kotonga na sango na leti ndozu awe so na kota ti bongile gya konga na bombari kir singila na lakwe

0: Anda prajinde ke luka sango kusala nala kujo kapani fade itondani mbene ye mbunga oku chinda prefadeka menzeni wala nandambo sifade teni kujo niso akatene chinda prechi asango tapreti asango na kigwe ya kakati tene na pokoni anda wasu mbunga miombe chinda pre penzeni parawe ya kenda prechi asarawisi si ya kegana pokoni nila tonga so alando chimanya watene nina asango na yanga chua fango mbeti Jean-Pierre Rousseau ikir singila na luwa wabi Afrika lako kotona kimando kwa singa so lako iwa ayisu ikitenka lako na nchi mwuzu franze so elimbiti mandani ya ngati koroti pali so igwe kakati tene iunzi tonsu nanda prechi asango na wasuwa nisitu ifafadina ya ngati mwuzu franze so ikir na peko na la tonsu na ya ngati koroo wala tonga namba isu si asara sabango na lango gomba ya tinze chimvuka elimbiti inga so lango gomba ya tinze chimvuka ibacha ya kutatiti na tamura da mingi ya tene chamba ya tene cha poroso angi ya tandara so si ya za agirata la mingi na yati ya isu itina kalondriye meyini ya isu irokoto na wuponi okoko na lango chila susi tene ivunga na la gitonga na singi kita mbaeni wala sango ni siyala imbiti tene ala sungani ala batana licha la so itonani tonso na lango gumba ya tinze timvuka na ngusa kia kongwa mgumba ya baluguma ya andoni na koroti Britanya akikuta leti ya mbeni ando so atene 700 hektar na yati mbeni kuta gbako ti mbagi ti broseliondo si aguda titene abuba na ligi chiso uwa atine yati ndoni na lango nilanika oko lango chila so na ngusa kia kongwa miombe bali umene na ndoni mbasambala koroti Luxembourg tonga tiso imakanani so agudati waradipanda setilo na dawati a koroti Peiba nwa kina lango don la soso na mbagi ti Luxembourg ala sepila lango ti dipanda sitiala lege ako ti unzi na niso lango gomba ya tinze timvuka angu seke ako mwengu miombe mwami andoni na ndoni baloku ake koroti Kaliforni mbata ti Kaliforni la si agudati tene a ganga tonga so tene eta wala kondro baluta nandoni oko ti akondro ti Amerika wala Etats-Unis nila inga so Etats-Unis nitonga eke makani tonso so ake akba ti akondro si abumbi abumbi mbi isi atene Etats-Unis doni la nalango ti la so eke da nangu sakako miombe nandoni baloku Kaliforni agati lo kondro bale uta nandoni oko ba isu yi waratonga nasangu nalango ti la so si iguda tene imuna la nifadina angati mwuzu franze si nakondro ni angati kondro ikir nani tonso a unzi yawe pale so eke le kertere ti ndali ti asango na yanga ti kodro imbugera tala ile kertere ti ndali ti ndoro kwa singa langa ko mozo kwa ko na pekoni awe so iwa ratere kana ngonga miombe ka tene ti ndapre ti sarabisi si atanga ti kusala agwande tonso nga ngbi na kwa singa na yanika epi tonga na ngonga na lingbi ande awe si zamba ta ti kusala ni
1: itimu yake wasili amores milango na vakati bimbo l'artiste mbi yelo mingi yelo ake imirachete artiste ivoirien la yelo mingi parce que abia luso eso ambiwa amena luso na abiani epi abiana isambi pene ambiwa amena mo api a eduke mi meme kwa
2: Mommy, you're always cooking. So you a fool for this one.

Et que tu te n'as pas quoi, on dit, tu n'as pas quoi, on dit, tu n'as pas adjudant chef Sambo Yombo, Mario Igor. C'est le sara, tu quoi, ni so, le sara, ni les gars, tenini binameti, a wabi Africa, ni bini ton so, la meti, a se wa songa tenaki na kota vundu mingi, si ni bi, tu quoi, so ton so. Atenebiri ni londo na mbageti jardin cinquantenaire so ni kekiri na tambura tini ndo ambeni zwa kutati tena zamboko na ndo ti sak tini la bozo tini sina yata bozo ni so ba mbiti tini ya kena yani so ya kena ngira ngangu mingi tene tiyama na ngombiti tini ungo tini nzanga keda so ya kebani meadu nginzania sara yoko pepe megiambe tini ni so na yani si zotisho ni besa zamboko na ndo ni so la ba vundua undo tibe tini nitombila na wabi Afrika kwe so ya kutati tene waleta la tina ndo niyo wala bozo ni wala mbiti tini soa kena iritini Sambo Yombo Igor alimbiti tena pika singa na nini bugi yata na 72 66 64 44 wala supe azana dafono si nilimbiti tena ni za mboko chini nga nandoni mbani tokwani alundo teneti asewa mboro mono asewa gbano gbango pe sekota vundua sibecha la fana asewa sungucha na yongo ndo na batati bongigi so ake teneti kwa ti mama chala itachala la Eritu la ke mboro mono pedegi Philomène atenebalo waki kwa na lainga sa on dimanche en sola na bakiti kwango na pekoti mini kobela si mabina londa titene a tambora lani na lango basambala biko ko sola na bakiti koroti bazi a 2 kala peka 17 na likiti kwangunika si tokwaniso ko na bakiti a se wasunguswa ki na bakiti bombari ala kosa ki na bakiti ki mo buzuma ngala so ki na bakiti wango bongige tenala so ten tonga ti tokwanisi na mecha la peso biko ko so ndute na ola ni kaso a ina tambora ka to na bakiti kwangunyawe na kwata bongige so bala bumbi ten ti vunduni la kwe na dati mboro fustan so ki na bakati sa peki 3 na yati babaka omene na bata ti bongi ala soa de to kwansi na metsa la pe si na tapa di sun de ti kogu sa bugi anta tene ala kamina so to konya ke tiala ba to kwachala a luchi ge to so ikir singila na zo kwesta mbala kwesta roda fono on de ki luka mbonga ke mbonga na ndonende so la kemayi pa di sun yon tene tiamina kapacha kusala.

0: baba amama ala ekegi mbeni nzoni ndo timba na ngombe tindali tia molenge tiala ndoni ya ekegi oko Groupe Institut International Shogi
1: dama na ngombe ti shogi so ayeke na pika 11 bigwa na wango na combattant na bimbo amuna la pasatiza amolenge tiala la dama na ngombe ti atondani na dama partisi na terminal na asiri tonga na ABCD nga na fango yanga ti anglais atondani na dama pa
0: sungo iri na mbeti ndali tingusa ki use na ndoni bali use na omene atondani awe
1: amunga na la pasa ati mananzene nzene kwa ati maboko tonga na assistante santé assistante accoucheuse transit déclarant en douane transport logistique instituteur adjoint nga na monitrice ti damapa sofango gireti yeni asa agi nze gumbaya na manango gireti kusala ndali ti nze ota sisungore na mbeti atondani na makanda ti BC
0: gini kwela pepe fango yena azusu agwe na dalikolo pepe nga ayekida ti inga atene kwe na ndoni ala pika singa na 72 04 92 92 wala na 74 18 13 19
1: Institut International Shogi Fango Mbeti Kwati I
2: Walimu na timo yuzu kutangbe nani na patang mango senge na acha damalinga kwe Tatene kutangbe nani gina patang mango senge Mokaf Kutadoli

0: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na ya kodrotie.
1: Kolera aiki minisuni kubela so aiki gana legeti sasanga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tera timo iyo pepe na ati kitengo imo ikikui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe.
0: Tiba tatere tiala, tiba tasiwa tiala wala tiba tandosu ala ikida, ala sukula mamboko tiala lakwe na nzoningu na savon wala na mburu tiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani, ala koro lakwe pekoti akobe tiala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwengina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tonga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Ndali ti kpale kuti seni ipika singa senge senge na nzoko so aikiduzduzu.
0: Kobela ti kolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela ti ndo kwa benagwe sabata enti seni ngana zo so aiki mu mamboko na lu.

0: kelinda chipendra mozoko sando da fonde keluka ngonga limba wa F adiswe kiwa Emmanuel Samboli fisika za vyembe mbili na chikwa singa mba chibe Afrika swala kutisi tena ndo chi ekonomi cha wabi Afrika soki na mbage chi wama.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azo kwa soe kinateretti fonono chala tima kwa singa mbaichi Bay Africa e barala. Ikenati utakapani la si mama teneni ya ike ekonomi ti azu swa ikilani na kodro komandati wam tunga nanye si ala ike sara lani kusala na ti duti chala ti lango ako ako.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Ike sara kwa singa ni lakwe na kutara za vye mbembele iso ya kegindacha ye na senda gichi bongi. Kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel mingi baranga awa mangoi.
7: Azu chikondro komandati wam na ngoinika ike sara ngalani a kusala chikunumi. Me akuta kusala solani si ala ike sara ike soa.
8: Singila, amolengeti wam. Tongana atangati amolengeti kodroti be Afrika depuis na to jusqu'à na do na banga jusqu'à na bongo biani kusala so ala ke sara ake kusala ti fango yaka me ala ke fayaka ti ne passé ake na ti fango yaka sula si ala ke wara kofro ti tene ala mu maboko nga na ala e ayaka ti kobeso wala si ala ke fayaka ti gozo ala ke fayaka ti bondo karako Njo, Cindy, Aesu Ababuru, Nga Aesu Airatina Akurje A Koso, Si Alake Fayakani, E Ake Aesu Si Ake Muna Langinja, Si Ala Limititene, Ala Debruye Nganani, Alekena Dutitiala, La Mingi A Yakasu Aesu Alake Fayakani La.
7: Kutara azu ti kodro komandati wam na lanika mingi na leke fagi yaka me tene ti la lingi ti tenai na ndu ti tene ti batango nyama nga nambe na kusala susi ala ke sara na tereni
8: singira tona ala tentene na ndu ti kusala ti batango nyama ba a kusala ti batango a kuta nyama tona bagara su ake yesu aba azu ti wam mingi pepe bangati su ake azu su agagango mingi ambururu wara a pul tongasu lasi a inga kusala ti batango a kuta bagarasu me na a onkwe na mbege ti wamka kusala su ala ke sara mbibini na mbege ti batango wanyama ala ke bata angasa ti kodro ala ke bata agadru ala ke bata a kondo ti kodro su ake a mingi ayesu ala ke bata sula si ake mungala legiti tene ala waranga kofro tongoso
7: kambe na kusala so ala ke sara na tereni tungana etententia activite annex
8: singila ata so ala ke faya ka ala ke bata anyama sumbi lundu fadeti dengo irisala ndosu anze ndana kusala so ake mungana la legiti tene ala warakobeti yangatiala wala ala limbiti tene awaranga kofro nandoni akusala ni aike mingi e oko timbeni kusala su ala ke sara ake kusala ti pikangondau ala ke pikangondau ina pikangondau su mokeba ala leke akuka ti fango yaka ala ke leke anjenze a zembe na a likongo su ala peti muni ti gi na a nyama ile gioko mokeba ti gi na nyama nga ti gi na susu amite gi na susu aitona arponsu va kuta susu ake kbo ala kbongo ala ke lekeni azu ti pikangonda ulasi apiti tene a lekereni mbeni kusala su ala ke saranga na tereti a kusala ti fango yaka ake kusala ti aiti maboko wala artizana e kwa ti maboko su ala ke sara su ake tisua ake su moke bala ke guya mingi ni ake kusala su aba wali ala guna tereti ngusi ala mwai su na arzil siramik si ala leke na a tawati basenji emanga na tawati basinji si yani ya kemingi alake leke ambeni soa kono mingi soa limiti bata akasati ala na yani alake leke ambeni soa kononga titina ala batangu na yani si ala libiti nyo ambeni soa alake sara ni kete kete tonga so apiti tona kobe bangati kozo titina amunju aga mingi ake akumba sola si molimbiti wara na titi azuti wam ndo sola si ala mokelini ati dati ala moke warani ni la si ala mo atona kobe asar nanze nanze na yi mingi na tereni moke ba abedazu so ala inga ayeti ndarati kodro so si a kutara lani afanala ayeto ona lekengwa kunja kunja so azu apititene a langu na yani ala kelekenga apu ti pikango gozo na keke ni kwe ala keleke a banda ti ginanyama e ti bona asusundu so moke ba ala keleke a ngbingbi anas ayes ne ngbingbi na ngati sango ti tene ala zana ya tingu si amuna la lege ti tene ala wara kobe ti yanga ti ala lakwe na sarango ayiti maboko so moke ba ala keleke ambena kumba so apis sala pendre na leti a touriste apiti mo ape beti doli tongasu moke ba ala leke ni pendre pendre tongasu a sculpture si ala keka akayiti maboko so ala ke sara la e beni kusala so ala ke saranga kusala ti gingo otoro ala ke leke ambeni a menasa kwa yo yongo tongasu si ala ke zana ya ti keke si a otoro akega si ala ke moye ton a gozo ambena etonga so ala to ingo atuku na yani akegboto a otoro si ala ga sara datiala na yani e ton a ton dati sara ngwa mafuta tiala we moke ba ala ke goti muni e ton a muni ala peti ka mafuta nisu ti waranga na kofro legi oko ali miti munga mafuta nisu ti sara na samba ambena samba tonga na bon bili bili ake sara ni na na bondo amela samba tona duma so deux fois ala ke mo a otorosu ala ke saranga nani pa ake a yesu si a molengeti wam a inga ye mingi nandoni lakwe na a yati a tambula tia la tite na ala jinjoni moke ba ala ke tana fango yaka a unja we moke ba nga pe na tanti ngunja pa ala ke gwe na ati agbako e na gongo na ati agbako su moke wa ligia zina la ti wara makungu so ala petit teni ala ke waranga a gugu so ala petit teni a bobo moke bana le sigara ke ka bobo donc ala ko ala ke zi a bobo si ala ke ala petit kani comme ala petit tengani aussi inga na ambena le tikeke so ala ngiti waranga na ti bako si ala petit fani so zo a petit te suni a warlape ba ke anze nze na kusala sumi lulusi jikongoni susi a molengeti uam a inga ye mingi na ndoni si ake mungana lege titene ala jitinjoni
7: singila mingi kutara za vyembe mbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga soke lutige ikuka panala gike kireki na wako mbonga su tiba tongonda ti usebira ti dunia mubimba anyelasi aikina gundani mbrimbrinye

0: sara ye ti ngangu na tere ti azo mingi lo pika la anga lo fa mingi ti azo si da fangombanga ni abi kanga ti ngu bala kon oku na ndö ti lo nga ala so si maboko na lo ngo ti ala sara ota ala sara kanga ti ngu bala kotongaso na sango ti awango na kodro wande la ayeke ndembo ti kozo lango ti ti ligue des champions si ngba la kue tongaso ti tene atambula na ngbonga miombi ti lacri so lo ayeke bongbi ti liverpool si ayeke wara bongbi ti atlético de madrid nga paris saint germain ayeke wara ti londe bongbi ti slovan bratislava ndo wa sango so ahunzi awe singila ni ala so kue si aduti ndogo ti tere mani martine ode kamboni akiri na lae
1: singila mingi na ala bolivis masamba ye singila nga na wabe afrika kue tongaso lakue yeke sara to si leke tere atene e gi mambeni monzoko tongaso kozo te e ti mbi tere na ti kua singa nouveau talon na ndö so kue ada ala yeke ngba lakue tere ama dafaa londe ki luka dafaa lo ti sir na ti maingo toso ngbonga na si ngbonga osio na penzini ota na ndö dafaa londe ki luka e mango mbi so si ti mbi tere na ya ti kua singa ni

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro se seti Kongo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angura akodoso alimbiti wa kubila so lege oko tomana kodosi ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa bwena bya swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti lungananga
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mobagire ti ango boso sukula maboko ti mo na njoni mbunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: ngba yongoro na beni zo swa sa kobela ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga soki nduru na tere ti mo tongana mobaso mo wa kobela ti chofengo tere
0: tongana mobameni zo swa sa kobela ti chofengo tere wala meni asigi na tere ti lo gu iyo na meni danganga soki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soa ikitongo melatindo kwa gbenagba sa vate ntisi ninga na wabe Afrika nga na zo swa mamoko na lo

0: Isso que eu queria aqui. Demain, la terre.
1: Ekiri ibarazu kwe si tena la nzoni gango na chikuwa singa ibatasesi chike kireke kwa doti be Afrika ayeke na agbakoso si yongoni alingi kutu baluse na uta si yeso si ayeke tonga na 37% ti kwa doti be Afrika kwe me lana la mingi chwa be Afrika fatene akota kutu kutu ayeke londo na kwa doti be Afrika na akota kiketi na yani si ayeke gwe na kodro wande andaka awa be Afrika ni mbrimbri ala soye kilangu na chwa kita kodro ngana ala soye kilangu na chikbaku afasu ayeke fa kikeni mingi nga fango kikeni ayeke pinji acha iso angurazu pepe si yeke hunda tere ti na ti kua singa ti laso i tene andokua dingo buzi wala asociété oke la si ayeke sara kusara ti fango keke na kodro ti biafrika est-ce que ndokua gbengbe gbasa balege ti konomi ti atigbaku ayeke ba ndo mbrimbri na ndö ti afango keke na kodro ti biafrika nzoni tënë ti nyen la si kota mbeti wala côte forestier atene na ndö ti sarango kusala na atigbaku na kodro ti biafrika ayeke ahunda so yeke luti na ndöni na ti kua singa ti e ti laso na ti tene pika patara na ndö ti ahunda so yeke yamba nde Alfred Sepamio so lo yeke kota wahinda na ndokua gbengbe gbasa balege ti ngu na gbaku
0: ibata sese ti kekereke
1: na tongana ti so yeke sara lakue e tondani na asango ti aiso angodo ti yenga so akota ngu nzapa so si apika biri bikua oko so aga na akpale mingi na yâ ti mingi ti agbata ti bongi angu nzapa so amuda ti azo asara si adani asara si agbakuru abuba mingi asango na ndöni na yanga ti ala Jeff Dao
2: na pokoa ti ngu nzapa so ngu amundo ti ambeni alege kue na nga lo sara si hita mlango gi na yâ ti agba ti ando aganga ngu na vaka ti sato so ayeke na ti commune ti begua ngu amû ya ti agba ti agbagba azo so ayeke na mbagege agelege ti zia ti adu ti tene azia ngu ahon na ambeni yanga da ambeni azo awara lege pepe ti zia akungba ti ala ti zani na nzoni ndo Michael Aburu oko ti azo so ayeke na mbagege
3: na cité sato aye facile ape ngu na adémarré pika yango ni yo mingi e peut asara si ayeke facile na yapa asara si abuba akungba e arrivé ti tene e entretenir ape ngbanga gi na kua na poko ti ngu nzo asukus
2: ayeke marie so asi na vaka ti fondo na yâ ti bavaka oku ngu amû akita alege kue apopoto ayeke sara si hita mlango ni aganga ngu Elvira na kiringo ti lo na gara lo dématére ti lo
4: na lege ngengo apika facile te e sigi ape inondation andoni même sigi ngo nde e gue gi kobe tengo kue afacile ape don ngu apika anga so e gi bloke na yanga da me de fois devant ti yanga da ni kue ngu asuku juska amû na linda na yâ ti da
2: na mbage ti yasima ndi lakue na yâ ti bavaka oku azo so ayeke na mbagege ayeke sara akota kua akopo na amboko ti ala véronique na amolenge ti lo ayeke gi ti zia fungo ngu na yâ ti da ti ala na poko ti meninga ngu kua sara sara lo demangbanga ti ye so ayeke ga lakue lakue
5: gi kua ni lakue la ngu ni apika yeke linda gbagba ni gi tonga so me kozo laso e ga ponso ngu ayeke li yâ ti da ti ye ape lo pika gi kete lo epuis lo mû yâ ti li ti lo ka na tongo so jamais ada mû li ti ngu ni kue so ngu ni apika devi aga gi na mbeki ti ege li ga ti zingo so déjà lo li na porte so li na porte so ka
2: angu so aluti alege so ayeke nzoni pepe ngana ada so si ngu amû ni kue azo so ayeke na yâ ti avaka so ahunda ti tene azia ti adu ti za ngu ahon yamba ye so ayeke afa nokpongo ti ambeni avaka na ngoi so ngu nzapa ayeke pika
1: e mo singila mingi na ala Jeff Dao e londo na gbata ti bongi si gue na mbage ti bria so ayeke na yâ ti haute coteau so si kubu so abalege ti ngu na gbaku ti yâ ti gbata ni ye ti tene akanga lege na akota pupu so si ayeke ya lakue si ayeke zili ti damandango mbeti ti Abdel Kader Djale kubu so alekere na yinga so si ahon mbeni kapa ti lungo keke so si alu keke so si alingbi saki use na yâ ti damandango mbeti so ye ni atambula tongana nyen Gasman la Mustapha
6: kapa ti lungo akeke so abagigi na peko ti mungo yanga ti gbene gbia so ayeke ba ndo na ndö ti ngu na gbako so lo za na sese na wunzingo ti nze ti ut so alondo ti hon yenga ti lungo akeke ti wahenda ti ngu na gbako ti gbata ni Bertrand Dila sorongo damandango mbeti Abdel Kader Djale ndali ti lungo akeke so ayeke na ndani
7: lise Abdel Kader Djale ti bria keke oko ayeke dape to na pupu asara ngangu ngu na ngu ayeke ba lege ti kiri ti le kiri anga ti li ti da so amolenge ayeke duti da si ayeke manda mbeti e ba nzoni ti tene e soro alise so tënë ti ayeke ndo so ayeke fa yinga wengi na amolenge da tënë so ayeke ndo so avenir ti haute coteau ala ti république centrafricaine ayeke na ndöni ani la siguli ti tena kinjoni i swazi indoso
6: ti wainda ti damanda ngombe ti so Saint-Clair Kadedum lo fanga ti beti londale ti kapati kusala so
2: tona kike ke dapesa la ga ala luni akikuta ngia mingi susi mbinga alinga ke ba keke so ake sara de na fade a 11 ake wara beti de so ake tusha ke diko na beti
6: wainda ti kuta damanda ngombe ti so a unda nga ti tena asara gbagba na tere ti damanda ngombe ti so Saint-Clair Kadedum
2: bale ti ongona kutukutu na yati gbagba ti mandango meti akimingi mam na ngwe so ekola keda akuta kutukutu akiyo atene akiyo brick akiyo a kumba ake ona yati gbagba ni e ba risk na keso amlinga bata la uto on alke muro na pikona gwa ke uru na ndoni akimeni pale
6: mingi ti amulinge ti gbata ti bria a unda na ndoko ati nguna gba ko ti gbata ni ti lu akeke na yati gbata ni kwe ngana aketa kodroso ake na tereni chikanga lege na angangu apupuso ayike bubala kwe adachala ngana ayakachala na yachi anguso alondo chi on Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndeke Luka
0: Ibata Sisi chikekereke
1: Tonga na itene fadi na tongo ndati kwa singa cheso yike tene tene laso na ndoti kusala chifango kiki na kodo chibi Afrika ngana kwale soa ki gana ndo ngana kwale soa ki gana pekoni na ndoti iso nguruazo na yati kumili chingumbi leso siya yo kilometre balako na ukuna pekochi sibi soa yike na yati kodo komandati kemo na yati kodo komandati kemo akotas kodo chibatani akasa mingi afangwa kiki soa labani ya yike na ligeni pepe na chibata so fango mwazo chibeso abagigi na zinga so siya on na kete kodro ti kolupa na mangwa kota ti kodro so mingi ti azo so ayeke na ambi ti pepe ayeke guna ti gbata ni si ayeke fâ keke ye so alingbi ti ga na kpale ti gbiango ti ndo asango ti Innocent Banga Ziambi
8: asara ngu mingi awe si azo so ayeke na mbeti pepe aga ayeke fâ keke na mbage ti commune ti ngumbili na lege ti asango so ye wara afa so mingi ti azo ni ayeke awande so ala yeke nga na mbeni mbeti oko pepe me ala wara mungo maboko ti ambeni akuta azo ti polo so si ayeke ga ayeke fâ keke na ya ti commune ti o wainda ti ngu na gba ko Julien Victor Nyonvela lo kpo na li ti maboko ambeni amakonzi ti kodro so lo fa bia ni ayeke ala si ayeke mu maboko na azo so si aga ayeke fâ keke so
9: ti mingi ni ayeke aita ti ti koro wande ake ga ake mu kekete mosoro amu na amoninge ti kodro awe ate awagba agba kola umo fati

0: nous du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azokoso qui n'a tiré ti fono no tiala ti ma kwasinga mbaiti Béafrica et Barala. Et qui n'a ti utaka panila si mama teneni aike konomi ti azu soe ke lani na kodro komandati wam tungananye si ale ke sara lani kusala na ti duti tiala ti lango ako ako.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Et que Sara Kwasinga ni la kwe na Kutara Zavie Mbembele iswe ke gindatia ye na senda giti bongi. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel mingi Baranga awa mangoye.
6: Azuchi kodro komandati wam na ngoinika aike Sara ngalani a kusala ti kunumi. Me akota kusala solani si ala aike Sara aike soa.
7: Singila. Amolengeti wam tongana atangati amolengeti kodroti Béafrica depuis na tor jusqu'à na do na banga jusqu'à na bongo yani kusala so ala ke sara ake kusala ti fangoyaka me ala ke fayaka ti ne passé ake na ti fangoyaka sula si ala ke wara kofro ti tene ala mu mabokonga na ala e ayaka ti kobeso wala si ala ke fayaka ti gozo ala ke faya kati bondo karako njo sindi aiso ababuru nga aiso airat na akurje a koso si ala ke faya kani e ake yesu si ake muna langinja si ala lingi titene ala debruye nga nani ala ke na dutitiala la mingi a yakasu aiso ala ke faya kani la
6: Kutara azu ti kodro komandati uam na lanika mingi na leke fagi yaka me teneti nala lingi ti tenayi nanduti teneti batango nyama gana mbena kusala susi ale kisara na tereni
7: singira tona ala tentene nanduti kusala ti batango nyama ba a kusala ti batango a kuta nyama tona bagara su ake isu aba azu ti uam mingi pepe bangati su ake azu su agagango mingi ambururu wara a pul tongasu la si a inga kusala ti batango a kuta bagarasu me na a onkwe na mbegi ti wamka kusala su ala ke sara mbibi na mbegi ti batango anyama ala ke bata a angasa angasa ti kodro ala ke bata a gadru ala ke bata a kondo kondo ti kodro su ake a mingi a yesu ala ke bata sula si ake mungala legiti tene ala waranga akofro tongoso
6: kambe na kusala so ala kisara na tereni tungane tententia activity annex
7: singila ata so ala ke faya ka ala ke bata anyama so milundu faditi dingo irisala ndusu anze nzena kusala so ake mungana la legiti tene ala warakobe ti yangatiala wala ala lingiti tene awaranga akofro nandoni akusala ni aike mingi e oko timbeni kusala su ala ke sara ake kusala ti pikangondau ala ke pikangondau ina pikangondau su mokeba ala leke akuka ti fango ya kala ke leke anjenze a zembe na a likongo su ala peti muni ti gi na a nyama ile gi oko mokeba ti gi na nyama nga ti gi na susu amite gi na susu aitona arponsu va kuta susu ake kwala kongo ala ke lekeni azu ti pikangonda ulasi apiti tene a lekereni mbeni kusala so ala ke saranga na tereti a kusala ti fango yaka ake kusala ti aiti maboko wala artizana e kwa ti maboko so ala ke sala so ake tisua ake so moke bala ke gui mingi ni ake kusala so aba wali ala go na tereti ngusi ala mwai so na arzil ceramique si ala leke na a a tawati basenji e manga na tawati basenji si yani ake mingi ala ke leke ambeni so akono mingi so alimiti bata akasa tiala na yani ala ke leke ambeni so akono nga titina ala batangu na yani si ala libiti nyo ambeni so ala ke sara ni ketekete tongaso apiti tona kobe bangati kozo titene amunju aga mingi ake akungba sola si molingi ti wara na titi azuti wam ndo sola si ala mokelina ati dati ala moke warani ni la si ala mwa tona kobe asar nanze na yi mingi na tereni moke ba abedazu so ala inga ayeti narati kodro so si a kutara lani afanala ayeto ona lekengwa kunja kunja so azu apititene lango na yani ala kelekenga aku ti kikango gozo na keke ni kwe ala keleke a banda ti jinanyama e ti buna asusundu so moke ba ala keleke a ngbingbi anas ayes ngbingbi na ngati sango titene ala zana atingu si amuna la legi titene ala wara kobe ti yanga tiala lakwe na sarango ayiti maboko so moke ba ala keleke ambena kumba so apis sala pendre na leti a touriste apiti mo ape beti doli tongasu moke ba ala leke ni pendre tongasu a sculpture si ala keka ake ayiti maboko so ala ke sara la e beni kusala so ala ke saranga kusala ti gingo otoro ala keleke ambena mina sakpa yo yongo tongasu si ala kezana ya tikeke si a otoro akega si ala ke mwaito na gozo ambena yetongasu ala tu ingo atuku na yani akegboto a otoro si ala gasara datiala na yani itona tonda ti sarango mafuta tiala we mokeba ala heguti muni itola muni ala peti kama mafuta nisu ti waranga na kofro legi oko alimiti munga mafuta nisu ti sar na samba amela samba tongana bon bilibili akesara ni na bondo amela samba tongana duma so de fois ala ke mo a otoroso ala ke saranga nani ba ake a yesu si a molengeti wam a inga ye mingi nandoni lakwe na a yati a tambula ti ala ti tena ala jinjoni moke ba ala ke tana fango yaka a unja we moke ba ngia pena tanti ngunja pa ala ke gwe na tiagbako e na gongo na tiagbako so moke wa liga ezina la ti wara makungu so ala peti teni ala ke waranga a gugu so ala peti teni a bobo moke bana le sigara ke ka bobo donc ala kwe ala ke zi a bobo si ala ke ala peti kani comme ala peti tengani aussi e nga na ambenya le ti keke so ala ngiti waranga na tiagbako si ala peti fani suzu a petit te chuni a warlape ba ke anze nze na kusala sumi lulushi dikongoni susi a molengeti wam a inga ye mingi na ndoni si ake mungana legeti tene ala dutinjoni
6: singila mingi kutara zavye mbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga suake lutige ikuka panala gike kiriki na wako mbunga su tiba tongonda ti usebira ti dunia mubimba anyelasi aikina gundani mbrimbrinye

0: francisir na ti mbenge to so be tondo ti bara la sosi ti nde beso ayeke na ndö banda tere ti so ere ti lo yeke jonas lo yeke na bage ti ndo abaa na sese ti voir e bara lo e bara nga toso album soso ayeke mangai na bage ti bria i bara zo i bara fabrice osi lo kue ndoinga kuasinga so mingi lo tene na poko ti stad ka na mbage ti ndo ala toso lo fandoa na bage ti herman ka don so na boire la ala yeke gbani si ala yeke ma ndeke luka ti ndembe so voilà sylvain na mbo atongana mue pasa de ma mbeni ngombi oko si tondo atene yamba agene ti so si ti ndembe so ayeke na ndö ti menza ti e giao
1: Stop!

0: Orel na bagye tibwera bara sinzon gango.
1: Ibarala mingi kontena tinobe.
0: Ibarala kamingi kemala.
1: Ani bana ibiteta zuna loji plato.
2: Singila.
1: Bambi sinzala utako e mingi mingi. Ese sinu lusuna webunzen patsulu walunde etami mingi. Na biar lodi mingi.
0: Okay. Okay, singila mingi ayeke gi na ndö ti ala si laso kua singa so e ti tene ayeke nouveau talent ti laso ahundi toso laso e yeke na biko talango ngombi ya ti nze so si yeke daa singila mingi na ala so kuesi ala wanga apasa mingi tene ala apika nga singa singila yanga na ala so si yandba tene ala écrit na ye toso ye tene tënë mingi adabe tongana ti kokapa na ti kua singa ni ala e wa tege lakue na mercredi na 10h ti magere ti ngombi ti ala si e wa apasa e passé na ti kua singa nouveau talent ala so si ala hinga ala yeke connecté na ndö ti gbana tere ti so si ayeke radio ndeke luka fondation hirondelle tongana mo ti participer na ni mo écrit gi na gbeni hinga toso mo teba mo ti kokapa na ni na ya ni toso mo za molongo ti singa ti mo yeke mu ande ni toso hunga mo peut être mo écrire na ye na privé tonganso yeke wapasa atene iri nga mo si pika singa na mo si mo nga mo wapasa mo kokapa na ti kua singa nouveau talent singila mingi na agene ti ota so si ayeke na ndö ti mbeza ti singila yanga toso na sylvain nambois singila yanga na hugue florentin nankuese timbi lakue ayeke martine wede tongana nzapa batambia batala yeke gbugi terrain na mercredi so si ayeke ga landa nzoni.